0: kay.
1: Wala ka ba dyan na tayong manang di ka
0: Hashtag Nung Pia Active.
2: But YFM.